Ucok. Sri Kandi. Menta kopo yang sudah di kewajibanku tegawaku na umah nang pipir kuburan. Sepi. Sri Kandi, wong ayu nak.